0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone.
1: You're beautiful. You're beautiful.
0: 87.5 Republika ni Juan.
2: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
3: Nice.
2: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
0: At work or in your car,
4: may jowa o singular?
0: Spread the love, not war,
2: sa wonderful morning.
0: Wonderful morning sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Alam mo ba kung kailan dapat linisin ang kanal o estero?
6: Huh?
5: Hindi lang sa tuwing baha at may libreng swimming pool sa labas. Maglinis habang maaga, itapon ang basura sa tama, at siguraduhin walang nakaharang sa daluyan ng tubig. Ang paghahanda ngayon, iwas problema bukas. Tandaan, gawing malinis ang paligid para ligtas ang komunidad. Juan?
4: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bugaw.
4: Pula at Bugaw.
5: At nagniningning ng mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
4: Your station, your pride.
7: 87.5.
4: Ang Republika.
7: Republika.
4: Republika ni Juan.
7: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Epteka! Ano meron sa kisame?
8: Huh?
5: Kanina ka pa nakatitig dyan, te. Lakas makapa-daydreaming.
4: Ang wonderful morning.
5: Wonderful morning.
4: Sa Republika ni Juan.

This is 87.5. 87.5. At ako, si Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: Republika Tuang.
1: Ito ang Republika Tuang.
2: Ito ang ating Republika.
3: Ito ang ating Republika.
4: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan. Juan.
6: Kaalaman. Kaalaman. Alam mo ba na ang buwan ng Agosto ay dating ika-anim na buwan sa kalendaryo? Unang tinawag na Sextilis ang Agosto sa sinaunang kalendaryong Romano na ang ibig sabihin sa Latino ay ika-anim na buwan. Kalaunan, pinalitan ang pangalan nito bilang parangal sa unang emperor ng Roma na si Augustus Caesar. Sa Pilipinas naman, ang Agosto ay ipinagdiriwang bilang buwan ng kasaysayan upang alalahanin ang ating pakikibaka para sa kalayaan. Ang Agosto rin ay ipinagdiriwang sa Pilipinas bilang buwan ng wikang pambansa bilang pagpupugay sa ating sariling wika at pagkakakilanlan.
7: Buwan, kaalaman!
8: Dapat alam mo yan!
7: Buwan, kaalaman!
9: Ang pangarap hindi nadadaan sa bahala na bukas. Ang success may kasamang effort, review, at minsan maraming kape. Laban lang! Aral ngayon, tagumpay bukas. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
5: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
10: Sinita ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang 25 sa 65 gas stations sa loob ng 3 araw dahil sa large-scale fuel marking enforcement drive sa Luzon. Inilunsad ng BIR ang kampanya para ma-detect ng posibleng tax non-compliance ng field testing gasoline, diesel at kerosene. Ang mga petroleum products na hindi pumasa ay masasubject sa immediate inventory, sealing o padlocking at confirmatory testing. Sa ilalim nito, i-assess ng BIR at kukolektahin ng mga buwis at penalty sa ilalim ng batas. Sa sports naman, ang Gilas Pilipinas Youth Men's Team ay umadvance sa FIBA Under-18 Asia Cup Quarterfinals matapos nilang talunin ng Syria 72-63 sa India. Makakaharap ng Pilipinas ng China sa quarterfinals. Top scorers Green na umiscore ng 18 points, 3 rebounds, 2 assists and 2 steals, habang sinundan nito ni Kagulungan na may 12 points sa 4 na 3-pointers. Si Bruce Tubumbanwa ay umiscore naman ng 10 points. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
5: Juan Balita. Juan Balita.
11: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw. Nagniningning na mga bituin,
2: ipagmalaki ang republika natin.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
2: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
2: Every Juan.
9: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: Republika
10: ni Juan.
0: Republika ni Juan.
11: Wonderful morning.
1: Creating a serene atmosphere.
0: Love inspired
1: and easy to the ear.
0: This is your wonderful morning.
1: Wonderful morning.
0: Sa 87.5.
1: Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Lampa.
2: Uhugin.
1: Pangit mo.
2: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
3: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
4: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
5: Wag na!
4: Ito naman, ang cute ko kaya.
3: Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
5: Like and share!
3: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits! Nakaraan ay alalahanin sa nostalgic songs natin.
0: This is your wonderful morning.
3: Wonderful morning.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, linisin ang trunk mo. Kung ang trunk ng sasakyan mo ay maraming laman, mga sapatos, bola, payong, dumbbell, toolbox, bag, rice cooker, at kung ano-ano pang hindi mo naman ginagamit araw-araw, congrats!
3: Huh?
5: May mini bodega ang kotse mo. Mas mabigat na sasakyan, mas malakas ang konsumo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bugaw.
4: Pula at Bugaw.
5: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
6: Your pride.
4: 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Mornings are wonderful kapag ang vibes ay beautiful. So let's continue listening for a wonderful morning.
6: Wonderful morning.
4: Wonderful morning.
5: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Ito ang kultura.
6: Kultura.
7: Kultura natin.
8: Kultura ni Juan.
9: Isang natatanging simbolo ng transportasyong Pinoy ang mga jeepney. Hari ng kalsada ang turing sa mga ito sa dami ng mga sumasakay na pasahero araw-araw. Nagmula ang disenyo nito sa mga sasakyang pangdigma na ginamit ng Amerikano noong World War II. Nanggaling sa mga surplus na sasakyang may modelong Willys MB ang mga unang pampasaherong jeep. Katagalan, ginawan ito ng iba't ibang disenyo at dekorasyon at pinalaki pa ang kapasidad upang makapagsakay ng mas maraming pasahero. Umusbong din ang mga paggawaan ng jeep gaya ng Sarau Motors at Francisco Motors. Sa panahong ito, mayroon ng iba't ibang klase ng jeepney na bumabaybay sa mga lansangan. Ang ilan rito, lalo na sa probinsya, ay hinango sa mga segunda manong Japanese trucks. Nauuso na rin ngayon ang mga air-conditioned at mas epesyenteng modernong jeepney na tiyak mas komportableng sakyan ng mga commuter.
10: Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
11: Kultura ni Juan.
12: Bing, bing, bing.
13: Juan.
14: Juan.
13: Kaalaman.
14: Kaalaman.
9: Alam mo ba, Juan? Noong August 21, 1901, dumating sa Pilipinas ang mga Thomasites, isang pangkat ng mga gurong Amerikano na ipinadala upang itatag ang pampublikong sistema ng edukasyon sa bansa. Naglayag sila mula San Francisco noong July 23, 1901 at tinawid ang karagatang Pasipiko sakay ng U.S. Army Transport Thomas, kung saan nagmula ang tawag na Thomasites. Sila ang nagsanay ng mga gurong Pilipino at nagturo gamit ang Ingles bilang pangunahing wika ng pagtuturo na nag-iwan ng malaking impluwensya sa sistema ng edukasyon sa bansa.
12: Juan
13: Kaalaman!
14: Dapat alam mo yan!
13: Juan Kaalaman!
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
3: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
4: Juan Balita!
3: Juan Balita!
2: Meron tayong ulat sa RP1. Ayon kay MTRCB Chairperson Lala Soto, suportado nila ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magsulong ng mga hakbang para matiyak ang kaligtasan ng mga bata online man o offline ito. Nanawagan din ang Presidential Communications Office sa responsableng pag-uulat hinggil sa pamamaril sa eskwelahan. Sa ilalim ng RP program, ituturo sa mga magulang at bata ang responsible viewing habits at ang maingat na paggamit ng social media, online platforms, streaming services at iba pang digital content. Dahil sa problema ng pagtatapon ng basura, babantayan ng Department of Environment and Natural Resources ang pagsunod sa EPR law. Ito'y sa pamamagitan ng pag-audit sa kanilang recovery rate upang matiyak ang compliance. Ang EPR Act ay isang mekanismo uobligahin ng mga producer na bawiin at i-recycle ang kanilang plastic packaging wastes. Nagbabala ang palasyo na merong milyong pisong halagang multa ang naghihintay para sa hindi susunod sa itinakdang batas. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita!
3: Juan Balita!
4: Sa 87.5!
9: Ako si Juan at ito ang ating Republika.
4: 87.5!
9: 87.5! Republika ni Juan!

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noo natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Ito na ang request mo, Juan.
0: Juan request.
1: Juan request.
0: Monday to Friday,
1: alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
0: Sa Republika nating mga Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Juan
0: request.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Got to believe in magic. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver. PBS Receiver. Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone. Nice. Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.

0: Republika ni Juan
1: sa 87.5.
0: 87.5. Kapag tag-ulan, hindi lang payong ang kailangan, kailangan din natin ng malasakit.
2: Huh?
0: Kamustahin ang kapitbahay, lalo na ang matatanda at mga pamilyang maaaring mangailangan ng tulong.
2: Huh?
0: Minsan, isang simpleng tanong na, okay lang ba kayo? Malaking bagay na.
2: Uh-huh?
0: Sa anumang panahon, mas gumagaan ang problema pagsama-sama. Kaya maging kapitbahay na handang tumulong. Juan?
3: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
3: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
3: Your station.
0: Your pride.
3: 87.5.
0: Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan. Juan, ito na request mo.
3: Juan, request.

0: Aawatanin.
1: Ito ang Republika ko.
2: Ito ang aking Republika.
3: Ito ang ating Republika.
4: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan.
6: Juan. Juan. Kaalaman. Kaalaman.
7: Alam mo ba, Juan? Noong August 21, 1901, dumating sa Pilipinas ang mga Thomasites, isang pangkat ng mga gurong Amerikano na ipinadala upang itatag ang pampublikong sistema ng edukasyon sa bansa. Naglayag sila mula San Francisco noong July 23, 1901 at tinawid ang karagatang Pasipiko sakay ng U.S. Army Transport Thomas, kung saan nagmula ang tawag na Thomasites. Sila ang nagsanay ng mga gurong Pilipino at nagturo gamit ang Ingles bilang pangunahing wika ng pagtuturo na nag-iwan ng malaking impluwensya sa sistema ng edukasyon sa bansa.
6: Juan Kaalaman!
8: Dapat alam mo yan!
6: Juan Kaalaman!
7: Sino ang tunay na superhero sa classroom? Hindi yung mabilis tumakbo pag-recess, kundi yung prepared sa recitation! Basa ng konti araw-araw at paliparin ang grades pataas. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
5: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
9: Minodify ng Bureau of Customs o BOC ang inspeksyon at accounting ng mga issued firearms sa kanilang personnel mula quarterly to monthly. Kasunod ito ng insidenteng pamamaril sa loob ng Ateneo de Zamboanga University noong Martes, kung saan ang suspect na isang anak ng kanilang bureau official ay umano'y gumamit ng isang BOC issued firearm. Sa isang memo ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, ipinag-utos niya sa Enforcement Group o EG and Intelligence Group o IG Deputy Commissioners na gawing buwanan ang pag-inspeksyon sa lahat ng firearms na in-issue sa kanilang tauhan. Sa ilalim ng kautusan, sinabi ni Nepomuceno na magiging mas mahigpit ang proseso sa pag-inspeksyon. Karagdagan sa kautusan ay kailangan silang magsubmit ng buwanang Firearms Accounting and Inspection Report at pirmado ito dapat at sinertipika ng kaukulang District Commander o Head of Office sa Deputy Commissioner na hindi lalampas sa 7th working day ng kada buwan. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
5: Juan Balita.
4: Juan Balita.
5: Sa 87.5.
7: Juan Request. Gusto mo mag-request? Message mo lang ako sa aking Facebook page. 87.5 Republika ni Juan.
5: Juan Request.

0: Sikat ng araw, iwagayway ang pula at bughaw. Nagniningning na mga bituin, ipagmalaki ang republika natin.
1: Ako si Juan.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
0: Ikaw.
7: Ako.
0: Tayo.
7: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
8: Ako si Juan.
7: At ako ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
9: Republika.
7: Sa 87.5.
0: 87.5.
10: Republika ni Juan.
9: Republika ni Juan.
0: Hype up your pananghalian
9: with our poppin' dugdugan
0: to the rhythm of your music and the music of every who.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republican Juan! Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republican Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republican Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: Not your typical pananghalian melodies. Pop goes the world. Pop goes the world. Sa Republican Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Always believe in your soul. 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, check ang hangin ng gulong. Kapag kulang sa hangin ng gulong, parang ikaw yan na tumatakbo sa buhangin o naglalakad na nakatsinela sa putikan. Ang hirap umusad, malakas sa gas yan dahil pagod ang kotse mo. At syempre, pagod din ang wallet mo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
3: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan. Keeping your energies up high.
3: High.
0: Pop. Pop. Goes the world.
3: Goes the world.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
5: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
1: Kultura.
0: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
0: Literal na pinakamasayang bahagi ng buhay natin ang panahon ng pagkabata. Patunay rito ang mga tradisyonal na larong Pinoy. Karaniwan itong nilalaro ng mga bata sa labas kasama ang mga kapatid, kaibigan o kaklase. Isa rito ang tumbang preso, ang laro ng pagbato ng tsinelas sa lata o bote. Nariyan din ang patintero kung saan tinatangka ng mga manlalaro na makatawid sa parisukat na marka habang hinaharangan ng mga kalaban. Sikat ding nilalaro sa mga kalye ang luksong tinik, piko, agawan base, tagutaguan, Chinese garter, palosebo, holen, at marami pang iba. Sa gitna ng pag-usbong ng mga electric games sa makabagong panahong ito, nararapat pa ring tangkiliki ng mga bata ang larong Pinoy. Hindi lamang tatak na ito ng kulturang Pilipino, kundi pampasigla rin ng kanilang kalusugan ang pagkababad sa ganitong mga pisikal na aktibidad. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan, kultura.
3: Kultura
0: ni Juan.
3: Bing,
0: Juan.
3: Juan,
0: kaalaman.
3: Kaalaman.
0: Alam mo ba, Juan? Noong August 21, 1901, dumating sa Pilipinas ang mga Thomasites, isang pangkat ng mga gurong Amerikano na ipinadala upang itatag ang pampublikong sistema ng edukasyon sa bansa. Naglayag sila mula San Francisco noong July 23, 1901 at tinawid ang karagatang Pasipiko sakay ng U.S. Army Transport Thomas, kung saan nagmula ang tawag na Thomasites. Sila ang nagsanay ng mga gurong Pilipino at nagturo gamit ang Ingles bilang pangunahing wika ng pagtuturo na nag-iwan ng malaking impluwensya sa sistema ng edukasyon sa bansa.
3: Juan,
0: kaalaman!
3: Dapat alam mo yan!
0: Juan, kaalaman! Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita! Juan Balita!
7: Sa ulat ng RP1, inaalalayan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga magsasaka at landowners sa Negros na naapektuhan ng Red Striped Soft-Scale Insect o RSSI infestation. Nitong Huwebes na bahagi ang DSWD Field Office Negros Island Region ng Emergency Cash Transfer o ECT sa mga apektadong magsasaka sa Negros Occidental at Negros Oriental. Layan ng cash aid na babawasan ang epekto ng RSSI sa kabuhayan ng mga magsasaka at maipagpatuloy ang kanilang hanap buhay. Sa ibang balita, ang Duke at Duchess ng Sussex ay magbabalik sa UK mula sa US. Malaking tanong ngayon ang pondong gagamitin para sa kanilang seguridad habang sila ay nasa UK. Si Prince Harry at Meghan ay plano mag-relocate sa London mula sa US sa isang pribado at non-royal residence sa London, kasama ang kanilang mga anak na si Prince Archie at Princess Lilibet. ang mga bata ay planong mag-enroll sa paaralan nitong September. Ang kanilang UK security ay dinowngrade matapos silang maging working royals noong 2020 at lumipat sa US kung saan inako nila ang bayarin para sa kanilang proteksyon. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
3: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
4: Ako si Juan.
3: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
3: ng ating republika.
0: Republika.
3: Sa 87.5.
0: 87.5.
10: Republika ni
0: Juan. Republika ni Juan. The beat continues with the music of everyone.
3: Everyone.
0: This is Pop Goes the World.
3: To 87.5.
0: 87.5.
3: Republica ni Juan.
0: Republica ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Wake me up before you go, go. Don't leave me hanging on like a yo-yo. 87.5 Republicani Juan.
1: Lampa,
2: uhugin.
1: Pangit mo.
2: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
3: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
4: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
5: Wag na!
4: Ito naman, ang cute ko kaya.
3: Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republica ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
5: Like and share!
3: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republica ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits! Sayaw Juan!
0: With our lunchtime lugugan, nasan ka man, gawin natin masigla ang iyong pananghalian. Goes the world sa Republika ni Juan!

ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Don't you worry about the state of the nation. 87.5 Republikani Juan. Tag-ulan na naman. Uso na naman ang basang sapatos, basang medyas, at minsan, basang pasensya. Kaya alagaan ang katawan, maghugas ng kamay, uminom ng sapat na tubig, at magpahinga kapag hindi maganda ang pakiramdam. Dahil ang kalusugan, hindi dapat pinapabayaan. Tandaan, mas masaya ang buhay kapag malusog ang katawan. Juan? Mula sa Republika ng Pula at Bughaw. Pula at Bughaw. At nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service. Presidential Broadcast Service. Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika. Republika. Republika ni Juan. 87.5. Republika ni Juan.

0: boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan. Sa 87.5.
3: Message from your future self.
4: Salamat dahil nag-aral ka.
5: Kaya habang may oras pa, review rin.
6: Uh-huh.
5: Dahil ang deadline, hindi marunong maawa.
6: Huh.
5: Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
7: Juan,
8: kaalaman.
7: Kaalaman.
9: Alam mo ba na ang buwan ng Agosto ay dating ika-anim na buwan sa kalendaryo? Unang tinawag na Sextilis ang Agosto sa sinaunang kalendaryong Romano na ang ibig sabihin sa Latino ay ika-anim na buwan. Kalaunan, pinalitan ang pangalan nito bilang parangal sa unang emperor ng Roma na si Augustus Caesar. Sa Pilipinas naman, ang Agosto ay ipinagdiriwang bilang buwan ng kasaysayan upang alalahanin ang ating pakikibaka para sa kalayaan. Ang Agosto rin ay ipinagdiriwang sa Pilipinas bilang buwan ng wikang pambansa bilang pagpupugay sa ating sariling wika at pagkakakilanlan.
7: Juan, kaalaman!
8: Dapat alam mo yan!
7: Juan, kaalaman!
10: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
11: Mas magandang panahon na may tsansa ng ulan, forecast nitong araw sa paghina ng habagat. Ayon sa PAGASA, asahan sa Luzon ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagkidlat at pagkulog sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Apayao at Batanes. May thunderstorm sa natitirang bahagi ng Luzon, fair weather forecast sa Visayas at Mindanao. Hinikayat ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga Pilipino na tularan ang simulain ng yumaong Senador Ninoy Aquino sa pagtatanggol sa kalayaan ng bansa at pagtataguyod ng isang maunlad na bayan sa paggunita ito ng Ninoy Aquino Day. Mulat sa Inquirer, sinabi ng Pangulo ang pamanaan niya ni Aquino ay paalala ng tapang ng mga Pilipino na panindigan ang mga paniwala at magambag sa prosesong demokratiko ng bansa. Hinikayat niyang magkaisa at isabuhay ang mga aral ng kasaysayan habang patuloy na pinag-aabante ang isang mas mapayapa at mas maundad na bagong Pilipinas. Ako si Grace para sa Juan Balita.
10: Juan Balita.
2: Juan Balita.
10: Sa 87.5.
12: Ako si Juan.
13: Ako si Juan.
12: At ito
14: ang aking report.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw. Magniningning na mga bituin,
2: ipagmalaki ang republika natin.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
9: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
10: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
11: Republika Kikwan.
0: Republika Kikwan.
1: Isa, dalawa, tatlo, maghimagas na tayo.
0: 3, 2, 1.
1: Siesta ka lang dyan. Daydream with me. Dito sa 1, 2, 3.
0: The perfect afternoon music.
1: Na relaxing and romantic.
0: 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3.
0: Music for you and me.
1: 1, 2, 3.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

ang ating republika. More music. Tunay kaya kong punin lahat ng bituin. Your music.

0: 97.5 Republic 91. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: Ate, palista muna ha.
4: Na naman.
5: Di masamang magpautang sa taong hindi man lalamang. Kaya kilalanin mo muna. Baka ma-1-2-3 ka.
0: 1-2-3.
5: 1-2-3.
1: Music for you and me.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: love you.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
3: Ito ang ating republika.
4: Republika.
3: Republika.
4: Ni Juan.
3: Ni Juan.
5: Republika ni Juan.
6: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwas traffic kung kaya. Kung may dalawang pagpipilian, mas malayong daan pero tuloy-tuloy ang takbo o mas malapit pero sobrang traffic na parang reunion ng mga sasakyan, piliin mo ang una. Mas tipid pa rin kung tuloy-tuloy ang takbo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
5: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
6: Pula at Bughaw.
5: At nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
5: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
7: Republika.
5: Republika ni Juan.
7: 87.5.
5: Republika ni Juan.
6: Ate, kuya, na nasa jeep, bayad muna bago umidlip. Pagod si Manong sa biyahe, huwag mo i-Juan 2-3.
5: Juan 2-3.
6: Juan 2-3.
7: Music for you and me.
6: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Sa 87.5.
0: Juan.
2: Kaalaman.
0: Kaalaman. Alam mo ba, Juan? Noong August 21, 1901, dumating sa Pilipinas ang mga Thomasites, isang pangkat ng mga gurong Amerikano na ipinadala upang itatag ang pampublikong sistema ng edukasyon sa bansa. Naglayag sila mula San Francisco noong July 23, 1901 at tinawid ang karagatang Pasipiko sakay ng U.S. Army Transport Thomas, kung saan nagmula ang tawag na Thomasites. Sila ang nagsanay ng mga gurong Pilipino at nagturo gamit ang Ingles bilang pangunahing wika ng pagtuturo na nag-iwan ng malaking impluwensya sa sistema ng edukasyon sa bansa.
1: Juan,
0: kaalaman!
1: Dapat alam mo yan!
0: Juan, kaalaman! Ito ang kultura!
2: Kultura!
0: Kultura natin!
1: Kultura ni Juan!
0: Nakakita ka na ba ng detalyadong oil painting sa libro o sa museo? Ilan sa mga ito'y naglalarawan ng tradisyonal na pamumuhay ng mga Pinoy noong colonial period. Gawa ito ng Grand Old Man of Philippine Art na si Fernando Amorsolo. Kilala siya sa natatanging paggamit ng natural light at backlighting techniques sa pagpipinta o ang tinatawag na chiaroscuro. Kabilang sa kanyang obra ang Planting Rice, El Ciego, Dalagang Bukid, Mango Pickers at Fruit Gatherer. Ipininta rin niya ang Legazpi Sikatuna Blood Compact at ang pagtahi ni Marcela Agoncillo sa Watawat ng Pilipinas. Idagdag pa ang kanyang oil portraits ng mga dating pangulo mula kay Emilio Aguinaldo hanggang Ferdinand E. Marcos. Si Amorsolo ang kauna-unahang ginawaran ng pamahalaan ng National Artist Award noong 1972. Isa lang yan sa mayamang kultura mo, Juan.
1: Kultura.
0: Kultura ni Juan.
3: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita.
4: Juan Balita.
5: Makikipagpulong si DICT Secretary Henry Aguda at Cybercrime Investigation Executive Director Renato Paraiso sa regional executives ng META para talakayan ang pagbawas sa child violence sa gitna ng shooting incident sa Zamboanga. Ulat ng PhilStar, limited pa rin ang jurisdiction ng Pilipinas sa META. Samantala, sinabi ni DICT Secretary Henry Aguda, actively cooperating ang Roblox sa government investigators, pag-uusapan din ang integrity ng election sa gitna ng pagdagsa ng disinformation at trolling sa social media. Nagpulong ang mga ministers, heads of delegation at representatives ng ASEAN member states sa 14th ASEAN Ministerial Meeting on Youth. Ulat ng PCO, pagkilala sa mahalagang papel ng kabataan sa paghubog sa kinabukasan ng ASEAN. Pinagtitibay ang commitment ng ASEAN sa pagtataguyod sa nakaraang tagumpay, pagtatakda ng isang magkaisang kinabukasan kung saan na-empower ang kabataan na lumahok, manguna at mag-ambag sa isang mas inclusive, forward-looking at unified ASEAN. Ako si Grace para sa Juan Balita.
4: Juan Balita.
3: Balita
1: sa 87.5.

0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning ng mga bituin at araw,
0: taas noo natin ang kinin,
2: ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Tuloy ang delightful afternoon
0: with more music.
1: Your music.
0: Music for every Juan.
1: This is Juan 2-3.
0: Juan 2-3.
1: Music for you and me.
0: Juan 2-3.
1: Sa 87.5.
0: Republika ni Juan.

Ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 97.5 Republic Anihuan.
1: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon? Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
2: Nice.
1: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
3: Pabili po.
1: Oh, may tao sa tindahan. Puro ka cellphone dyan. Hirap ma Juan 2-3.
4: Negosyo malulugi.
0: Juan 2-3.
5: Juan 2-3.
0: Music for you and me. Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Hindi natin sigurado kung kailan darating ang malakas na ulan. Kaya ihanda ang emergency bag. Maglagay ng tubig, pagkain, flashlight, gamot, mahahalagang dokumento at ilagay sa ligtas na lugar. Mas mabuting handa kaysa nagmamadali kapag kailangan na. Tandaan, ang laging handa ay laging ligtas.
4: Juan? Mula sa Republika
5: ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
5: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
6: Your pride.
4: 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
7: Gising Juan, kita ka ni boss dyan. Trabaho ka muna, baka ma-Juan 2-3 ka.
4: Juan 2-3.
6: Juan 2-3.
4: Music for you and me.
6: Juan 2-3.
4: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan.
2: Sa 87.5.
1: Juan. Kaalaman. Kaalaman.
3: Alam mo ba, Juan? Noong August 21, 1901, dumating sa Pilipinas ang mga Thomasites, isang pangkat ng mga gurong Amerikano na ipinadala upang itatag ang pampublikong sistema ng edukasyon sa bansa. Naglayag sila mula San Francisco noong July 23, 1901 at tinawid ang karagatang Pasipiko sakay ng U.S. Army Transport Thomas, kung saan nagmula ang tawag na Thomasites. Sila ang nagsanay ng mga gurong Pilipino at nagturo gamit ang Ingles bilang pangunahing wika ng pagtuturo na nag-iwan ng malaking impluwensya sa sistema ng edukasyon sa bansa.
1: Juan, kaalaman!
4: Dapat alam mo yan!
1: Juan, kaalaman!
0: Hindi kailangang genius para magtagumpay.
5: What?
0: Sa sipag, tiyaga at konting focus,
1: panalo na!
0: Tandaan, sa bawat pahina na binabasa, habang sa pangarap ang punta.
5: Yeah!
0: Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
6: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
7: Malugod na itinanggap ng DSWD ang huling survey ng Okta Research at Social Weather Stations dahil mas mapapabuti pa nito ang social protection program at serbisyo sa mahihirap, marginalized at vulnerable sectors. Ulat sa PNA, sinabi ni Assistant Secretary Irene Dumlao, normal na magkaiba ang results ng mga survey dahil sa paggamit ng magkaibang representative respondents. Pero anya, ang hindi magbabago ay ang tuloy na pagsisikap ng DSWD na paghusayin ang implementasyon ng mga programa at serbisyo. Itinakda ng DepEd ang nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents sa August 25. Ulat ng RP1, naglabas ng memorandum ang DepEd sa mga paaralan na magsagawa ng safety drill sa Martes 9 ng umaga sa lahat ng public at private schools. Pangungunahin ito ng Disaster Risk Reduction at Management Service ng paaralan. Layuning palakasin ang ugnayan ng iba't ibang stakeholder para agad na makatugon sakaling may mangyaring hindi inaasahan. Ako si Grace para sa One Balita.
6: One Balita.
2: One Balita. 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw. Nagniningning na mga bituin,
2: ipagmalaki ang republika natin.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
2: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
9: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
10: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Bit-bit ang papel at ballpen.
2: Pati gitara ng tropa natin.
1: Nakakabuo
2: ng awitin.
1: Kaya gawing maabuluhan.
2: Habang nasa tambayan.
1: Malay mo,
2: sumikat yan. Tutok na.
0: Sa Kalye ni Juan.
1: Kalye ni Juan.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Lampa,
2: uhugin.
1: Pangit mo.
2: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
3: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
4: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
5: Wag na!
4: Ito naman, ang cute ko kaya.
3: Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
5: Like and share!
3: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids!
6: Do we wanna get rocked?
3: Di lahat ng tambay,
1: walang magawa sa buhay.
3: Tanong mo sa kapitbahay.
0: Kalye ni Juan!
7: Kalye ni Juan!
0: Sa 87.5 Republika ni Juan!

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan.

0: ang ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, maglakad kung malapit lang.
2: Aww.
1: Kung ang pupuntahan mo ay isa, dalawa o tatlong kanto lang naman, baka mas mabilis pa kung lalakarin mo ito.
2: Aww.
1: Nakakatipid ka na sa gas at parking, may bonus exercise pa. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
3: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
4: Your pride.
0: 87.5.
4: Ang Republika.
0: Republika.
4: Republika ni Juan.
0: 87.5.
4: Republika ni Juan.
6: Siprahin na ang kanta gamit ang gitara ng tropa dito sa Tambayan ng Masa.
7: Kalye ni Juan.
8: Kalye
7: ni Juan.
8: Sa 87.5.
7: Republika
0: ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Juan.
2: Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Juan. Juan. Kaalaman.
1: Kaalaman.
5: Alam mo ba, Juan? Noong August 21, 1901, dumating sa Pilipinas ang mga Thomasites, isang pangkat ng mga gurong Amerikano na ipinadala upang itatag ang pampublikong sistema ng edukasyon sa bansa. Naglayag sila mula San Francisco noong July 23, 1901 at tinawid ang karagatang Pasipiko sakay ng U.S. Army Transport Thomas, kung saan nagmula ang tawag na Thomasites. Sila ang nagsanay ng mga gurong Pilipino at nagturo gamit ang Ingles bilang pangunahing wika ng pagtuturo na nag-iwan ng malaking impluwensya sa sistema ng edukasyon sa bansa.
1: Juan, kaalaman!
4: Dapat alam mo yan!
1: Juan, kaalaman!
5: Ito ang kultura!
1: Kultura!
6: Kultura natin!
5: Kultura ni Juan! Ang mga nakikita nating istatwa sa lansangan ay may kanya-kanyang kwento ng kasaysayan at ambag sa kultura natin. Kung pamilyar ka sa monumento ni Andres Bonifacio sa Caloocan, ang UP Oblation sa Diliman at mga istatwa ng mga bayani sa Malacanang, mga obra yan ng Bulakenyong iskultor na si Guillermo Tolentino. Nagtapos siya sa University of the Philippines, nakilala sa pag-ukit ng istatwa ng mga bayani, mga revolusyonaryo at politiko sa Pilipinas at nagsilbi ring direktor ng UP School of Fine Arts noong 1950s. Dinisenyo rin ni Tolentino ang mga medalya ng Ramon Magsaysay Awards at ang official seal ng Republika ng Pilipinas. Noong 1973 naman ay ginawaran si Guillermo Tolentino ng National Artist Award for Visual Arts. Yan si Guillermo Tolentino. Isa lang yan sa mayamang kultura mo.
1: Juan,
5: kultura.
1: Kultura
5: ni Juan.
3: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita.
5: Juan Balita.
7: Dineklara ng sanggunian panlalawigan ng Bataan ang probinsya na under state of calamity. Will it inquire base sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council report ng heavy damage sa property, farms at crops at infrastructure. Pinakanapinsala ang siyam na barangay at maglalabas pa ng complete report sa agricultural crop damage ang PDRRMC. Nag-release ang Department of Budget and Management ng $27.4 billion para sa tuloy na implementasyon ng Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients Program ng gobyerno. Ulat sa PNA, gagamitin ito sa hospitalization, gamot, emergency treatment, professional fees at ibang medical fees ng indigent and financially incapacitated Filipinos nationwide. Chargeable ito sa DOH regular budget sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act. Susuportahan din ang pondo ang pangangailangan ng Centers for Health Development, DOH Hospitals, DOCC Specialty Hospitals, UPPGH at Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Centers. Ako si Grace para sa Juan Balita.
3: Juan Balita.
5: Juan Balita.
3: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: ng mga bituin at araw.
1: Taas noo natin ang kinin.
0: Ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
6: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Pit-pit ang isang gitara.
7: Kasama ang makukulit na tropa.
1: Nabubuo ang malulupit na kanta.
0: Habang nakatambay sa kanto
1: at nagkakantahan pati dayo.
7: Kaya tawagin na sila.
1: Papunta sa tagpuan ng masa.
7: Dito sa ating tambayan.
1: Sa Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
1: Kalye ni Juan.
0: Sa 87.5.
1: Republika.

0: Itu ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: We will rock you.
0: Tuloy ang ating kantahan dito sa Kalye ni Juan. Kalye ni Juan. Kung saan lahat ay imbitado, tambay man o musikero.
3: Kalye ni Juan
0: sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Hindi lang ulan ang dapat bantayan ngayong tag-ulan. Pati mga lamok na may sariling schedule ng bisita. Linisin ang paligid, itapon ang naipong tubig at takpan ang mga timba. Dahil ang simpleng pag-iwas ay proteksyon laban sa mga sakit. Tandaan, mas ligtas ang pamilya kapag malinis ang paligid. Juan, mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
2: Your station.
3: Your pride.
2: 87.5.
0: Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan. Ang paborito mong banda, nandito sa kalye ng masa. Di mo na kailangang mamasahe. Tutok mo lang sa aking frequency.
3: Sa 87.5.
0: 87.5 ang address ng ating kalye.
3: Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
3: Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Ang libro, hindi lang pampabigat ng bag, pampabigat din ng kaalaman. Kapag may sipag at tiyaga, siguradong may bunga. Dahil ang tagumpay, hindi dumadating sa mamaya na. Dumadating yan sa sige, aral muna. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
6: Juan,
5: kaalaman,
6: kaalaman. Alam mo ba na ang buwan ng Agosto ay dating ika-anim na buwan sa kalendaryo? Unang tinawag na Sextilis ang Agosto sa sinaunang kalendaryong Romano na ang ibig sabihin sa Latino ay ika-anim na buwan. Kalaunan, pinalitan ang pangalan nito bilang parangal sa unang emperor ng Roma na si Augustus Caesar. Sa Pilipinas naman, ang Agosto ay ipinagdiriwang bilang buwan ng kasaysayan upang alalahanin ang ating pakikibaka para sa kalayaan. Ang Agosto rin ay ipinagdiriwang sa Pilipinas bilang buwan ng wikang pambansa bilang pagpupugay sa ating sariling wika at pagkakakilanlan.
5: Juan, kaalaman!
0: Dapat alam mo yan!
5: Juan, kaalaman!
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
7: Dineklara ng Pangulo ang September 14th na special non-working holiday sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, araw ng pagboto sa rehiyon ng unang regular parliamentary elections. Ulat ng PhilStar, ayon sa proclamation, bibigyan ito ng pagkakataon ang mga residente na aktibo at lubos na lumahok sa eleksyon at ma-exercise ang karapatang bumoto. Ang Bangsamoro Parliament na ito ang unang pinili sa pagboto imbis na in-appoint. Nagdeklara rin ng state of calamity ang Zambales matapos ang malawak ng pagbaha, landslides at pinsala sa critical infrastructure dala ng masamang panahon. Ula sa Inquirer, inaprubahan ng sangguniang panlalawigan matapos ang rekomendasyon ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council. Base sa kanilang situational report, 5,770 na pamilya ang naapektuhan ng kalamidad. Inulat din ng 1,700 farmers na naapektuhan at 810.48 hectares ng rice damage na nagresulta sa pagkaluhi ng abot 11.2 million pesos. Ako si Grace para sa Juan Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
0: Nagniningning na mga bituin,
1: ipagmalaki ang republika natin.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
8: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
9: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
10: Let's go back in time.
0: Welcome to the time machine.
10: The time machine.
0: Balikan ang nakaraan sa Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: This is the time machine.
3: I've got you.
4: You've got me. Who's got you?
0: Lipad Juan sa nakaraan. Flying back in time.
3: Hasta la vista, baby.
0: Turning back the clock on the time machine. Sa Republika.

0: 87.5 Republican Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, try mo kayang mag-commute minsan. Huh? Kung gusto mo talagang makatipid, minsan mag-commute ka mo.

0: Una, masakit sa pride. Pero mas masakit ang presyo ng gasolina ngayon. Kaya konting tiis. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
1: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
3: Your station.
4: Your pride.
3: 87.5.
1: Ang Republika.
3: Republika.
1: Republika ni Juan.
3: 87.5.
1: Republika ni Juan.
3: The Time Machine.
1: The Time Machine sa Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5.
1: Ito ang kultura.
0: Kultura.
3: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
0: Hindi lamang simbolo ng pambansa at lokal na kapangyarihan ang disenyo ng mga lumang gusali ng pamahalaan. Simbolo rin ito ng nakaraan at kasalukuyang arkitektura. Dinisenyo ng arkitektong si Juan Arellano ang ilang pampublikong gusali na itinayo noong panahon ng Amerikano. Kabilang dito ang Kalayaan Hall ng Malacañang Complex, ang dating Congress Building na ngayon ay National Museum at ang Manila Central Post Office. Dinisenyo rin niya ang provincial capitals ng Bulacan, Sorsogon, Cebu, Negros Occidental at Misamis Occidental, pati na rin ang city halls ng Iloilo, Dumaguete, Davao at Cotabato at mga munisipyo ng Sariaya, Kalumpit at Haro. Ang dami ano? Bukod sa mga opisina ng pamahalaan, si Arellano rin ang nagdisenyo ng Jones Bridge, Manila Metropolitan Theater, Rizal Memorial Sports Complex at Central United Methodist Church. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Arellano sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan,
2: kultura.
0: Kultura
1: ni Juan.
0: Juan.
3: Juan,
0: kaalaman.
3: Kaalaman.
0: Alam mo ba, Juan? Noong August 21, 1901, dumating sa Pilipinas ang mga Thomasites, isang pangkat ng mga gurong Amerikano na ipinadala upang itatag ang pampublikong sistema ng edukasyon sa bansa. Naglayag sila mula San Francisco noong July 23, 1901 at tinawid ang karagatang Pasipiko sakay ng U.S. Army Transport Thomas, kung saan nagmula ang tawag na Thomasites. Sila ang nagsanay ng mga gurong Pilipino at nagturo gamit ang Ingles bilang pangunahing wika ng pagtuturo na nag-iwan ng malaking impluwensya sa sistema ng edukasyon sa bansa.
3: Juan,
0: kaalaman!
3: Dapat alam mo yan!
0: Juan, kaalaman!
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita!
2: Juan Balita!
4: Sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na ang pagsisikap na pabilisin ng paggastos ng gobyerno para sa infrastruktura sa ikalawang kalahati ng taon ay hindi dapat isakripisyo ang mga safeguards na naglalayong maiwasan ang mga kaduda-dudang proyekto at pag-aaksaya ng pondo ng bayan. Mulat sa PNA, sinabi niyang mas kailangan ng mas mahigpit na pagsusuri sa paggastos ng gobyerno para sa mga infrastruktura. Sinabi niyang babantayan ng Senado ang paghabol sa infrastructure implementation at idiin na ang mas mabilis na paggastos ay kailangan mag-translate sa mga proyektong nagdudulot ng aktual na economic benefits. Forecast ng posibleng pagtaas ng presyo ng petrolyo sa isang linggo ulat na ABS-CBN sa huling linggo ng Agosto, maaaring tumaas ang presyo ng diesel ng 2 pesos 23 per liter, gas ng 1 peso 40 at kerosene ng 1 peso 51 centavos. Ayon sa ulat, nananatiling mataas ang world fuel prices dahil sa tensyon sa Middle East. Itinaas din ang subsidiya sa 12 pesos per liter fuel discount sa PUV simula ng August 15. Ako si Grace para sa One Balita.
1: One Balita.
2: One Balita.
1: Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noo natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: The best of the past.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Lampa.
2: Uhugin.
1: Pangit mo.
2: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
3: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
4: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
5: Wag na!
4: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
5: Like and share!
4: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republikani Juan. Kapag kumulog at kumidla, hindi ito oras para magpanggap na action star sa labas. Manatili muna sa ligtas na lugar, iwasan ang paggamit ng sirang kable, at mag-ingat sa mga nakasaksak na appliances. Dahil yung tunay na astig, yung marunong mag-ingat. Tandaan, sa anumang panahon, safety muna, Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
2: Your station.
3: Your pride.
2: 87.5.
0: Ang Republika.
3: Republika.
2: Republika ni Juan.
3: 87.5.
2: Republika ni Juan.
4: The Time Machine.

0: 87.5.
1: República.
0: República ni Juan.
1: República ni Juan.
2: 87.5.
3: Juan.
4: Juan.
3: Kaalaman.
4: Kaalaman.
5: Alam mo ba, Juan? Noong August 21, 1901, dumating sa Pilipinas ang mga Thomasites, isang pangkat ng mga gurong Amerikano na ipinadala upang itatag ang pampublikong sistema ng edukasyon sa bansa. Naglayag sila mula San Francisco noong July 23, 1901 at tinawid ang karagatang Pasipiko sakay ng U.S. Army Transport Thomas, kung saan nagmula ang tawag na Thomasites. Sila ang nagsanay ng mga gurong Pilipino at nagturo gamit ang Ingles bilang pangunahing wika ng pagtuturo na nag-iwan ng malaking impluwensya sa sistema ng edukasyon sa bansa.
3: Juan, kaalaman!
4: Dapat alam mo yan!
3: Juan, kaalaman!
5: May kasabihan, ang masipag sa pag-aaral, panalo sa pangarap. Kaya bago mag-scroll sa cellphone, gawin muna ang assignment at magbasa ng notes. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
1: Welcome back, back in time, the time machine. Tugtugan ng nakaraan,
2: music of the past,
1: on the time machine. Republika ni Juan, the time machine,
2: the 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Magniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
3: Ako.
0: Tayo.
3: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
10: Ako si Juan.
3: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
3: ng ating republika.
0: Republika.
3: Sa 87.5.
0: 87.5.
11: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
12: Pagkatapos ng isang mahabang araw, habang pagod ay nangingibabaw.
13: Hayaan mong ako ang makasama
12: sa gabi ng iyong pagpapahinga.
13: Like the stars that shine so bright, our songs will make it wonderful tonight.
0: Wonderful tonight.
13: Wonderful tonight sa 87.5 Republika ni Juan.

This is 87.5. At ako, si Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: 92.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Playing the perfect sound as the night winds down. Making it
3: wonderful tonight.
0: Wonderful tonight.
3: Wonderful tonight
0: sa 87.5.
3: 87.5.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan. Sa 87.5.
3: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, huwag mag-drive na parang nangangarera. Hindi ka action star. Hindi kailangan laging hataw, tapos biglang preno. Relax lang sa silinyador, dahan-dahan sa acceleration. Mas chill ang driving, mas tipid sa gasolina. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
1: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
2: Your pride.
1: 87.5. Ang Republika.
2: Republika.
1: Republika ni Juan.
2: 87.5.
1: Republika ni Juan.
3: Mga anak ay patulugin, si Mrs. ay suyuin,
0: at si Mister
3: ay busugin sa mga tugtugan natin.
0: Wonderful tonight.
2: Wonderful,
0: wonderful tonight. Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Republika mo. Republika natin.
2: Republika ni Juan.
3: Sa 87.5. 87.5.
1: Juan.
0: Juan.
1: Kaalaman.
0: Kaalaman.
4: Alam mo ba, Juan? Noong August 21, 1901, dumating sa Pilipinas ang mga Thomasites, isang pangkat ng mga gurong Amerikano na ipinadala upang itatag ang pampublikong sistema ng edukasyon sa bansa. Naglayag sila mula San Francisco noong July 23, 1901 at tinawid ang karagatang Pasipiko sakay ng U.S. Army Transport Thomas, kung saan nagmula ang tawag na Thomasites. Sila ang nagsanay ng mga gurong Pilipino at nagturo gamit ang Ingles bilang pangunahing wika ng pagtuturo na nag-iwan ng malaking impluwensya sa sistema ng edukasyon sa bansa.
1: Juan, kaalaman!
0: Dapat alam mo yan!
1: Juan, kaalaman!
3: Ito ang kultura!
1: Kultura!
0: Kultura natin!
3: Kultura ni Juan!
4: Si Juan Nakpil ay tinaguriang Dean of Filipino Architects. Dinisenyo ni Nakpil ang mga Art Deco na sinehan sa Maynila na Gayety Theater at Capitol Theater. Siya ang nagdisenyo ng Yari sa Batong Rizal Shrine sa Calamba, Laguna, na muling itinayo noong 1949. Kasama rin sa kanyang mga obra ang San Carlos Seminary, Gala Rodriguez Ancestral House, Kapitan Pepe Building, ang Admin Building, Library at Karilyon ng UP Diliman Campus. Kasama rin ang dating Rizal Theater sa Makati at marami pang iba. Ginawaran si Nakpil ng National Artist Award for Architecture noong 1973. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Nakpil sa ating kultura.
1: Isa lang yan
4: sa mayamang kultura mo.
3: Juan,
1: kultura.
3: Kultura
4: ni Juan. Cherishing those memories or creating new stories.
5: Ito ang ating himig sa gabing malamig.
4: Wonderful tonight.
3: Wonderful tonight.
4: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
7: Republika.
0: 87.5.
7: Republika
0: ni Juan.
8: Mag-isa ka man o may kasama. Pauwi pa lang o nasa bahay na. Relax lang. Ako ang bahala.
9: Let's make it wonderful tonight.
8: Wonderful.
9: Wonderful tonight.
8: Sa 87.5 Republika ni Juan.

bayani ng ating republika. More music. Your music.

0: 97.5 Republic 91. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon? Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: Matutulog ka na ba?
3: Eto, nakahiga na.
2: Dream about me.
3: Ayoko bangungutin.
2: Ouch naman.
3: Joke lang. I love you.
2: I love you more.
0: Uy, kinilig. Wonderful tonight.
4: Wonderful tonight.
0: Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ayan na naman ang ulan. Yung iba, naglalabas ng payong. Yung iba naman, naglalabas ng jacket na isang taon nang nakatago. Pero seriously, dapat laging handa magdala ng payong, iwasan ang baha, at huwag piliting tumawid sa malakas na agos ng tubig. Hindi kailangan maging superhero sa ulan. Minsan, ang pagiging maingat ang tunay na kabayanihan. Kaya sa tag-ulan, maging alerto at ligtas. Juan, mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
5: Pula at Bughaw.
4: At nagniningning na mga bituin at araw.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
6: Your station.
7: Your pride.
6: 87.5.
4: Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika.

0: 87.5 Republika Nihuan.
1: Bago matapos ang gabi, lagyan ng ngiti ang mga labi at ipikit ang mga mata habang nakikinig sa ating musika. Wonderful Tonight. Wonderful Tonight. Sa 87.5.

0: República.
1: 87.5.
0: República ni Juan.
2: Ang social media, hindi na mawawala. Parang pag-aaral na lagi lang rin nandyan.
3: Uh-huh.
2: Ang social media, pwede mong i-pause at balikan. Parang pag-aaral rin na pwedeng ulitin.
3: Huh.
2: Pero saan mo mas gustong mapag-iwanan? Sa trending o sa pag-aaral? Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
0: Juan,
2: kaalaman.
0: Kaalaman.
4: Alam mo ba na ang buwan ng Agosto ay dating ika-anim na buwan sa kalendaryo? Unang tinawag na Sextilis ang Agosto sa sinaunang kalendaryong Romano na ang ibig sabihin sa Latino ay ika-anim na buwan. Kalaunan, pinalitan ang pangalan nito bilang parangal sa unang emperor ng Roma na si Augustus Caesar. Sa Pilipinas naman, ang Agosto ay ipinagdiriwang bilang buwan ng kasaysayan upang alalahanin ang ating pakikibaka para sa kalayaan. Ang Agosto rin ay ipinagdiriwang sa Pilipinas bilang buwan ng wikang pambansa bilang pagpupugay sa ating sariling wika at pagkakakilanlan.
0: Juan, kaalaman!
2: Dapat alam mo yan!
0: Juan, kaalaman!
5: Handa na ba ang hapunan? For sure, masarap yan! Kagaya ng ating mga tugtugan dito sa Republika ni Juan.
6: Wonderful Tonight!
5: Wonderful Tonight sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Hula at Bughaw.
1: At naglining-ning ng mga bituin at araw.
2: Taas noon nating angkinin.
0: Ipagmalaki ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
0: Tinig sa kabahayan.
1: More music.
0: Tinig sa sasakyan.
1: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
8: Music for everyone.
0: Every Huwan.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
9: It's a lot.
10: It's a lot.
9: It's a lot.
10: It's a lot.
9: It's a lot.
10: It's a lot.
9: It's a lot.
10: Like.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Hanggang kailan ako
0: music for everyone. 87.5 Republic Ani Juan.
2: Lampa.
3: Uhugin.
2: Pangit mo.
4: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
5: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
6: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
7: Wag na!
6: Ito naman, ang cute ko kaya.
5: Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
7: Like and share!
5: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
0: Happy weekend! Ang weekends ay parang reset buttons. Press it and feel happy. Weekend Republic sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko, republika mo, republika natin.
1: Republika ni Juan
2: sa 87.5. 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 7.5 Republika ni Juan.
3: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwasan ang extra na sakay.
5: Ha?
3: Kung may kaibigan kang laging,
6: "Pre, sabay na ako ha."
3: Pero pagdating sa gasolina, biglang tulog. Nako, oras na para sabihing,
6: "Ambag muna bago sakay."
3: Mas masaya ang carpool kapag may ambag ang katsikahan. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
5: Pula at Bughaw.
4: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
4: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
7: Republika.
4: Republika ni Juan.
7: 87.5.
4: Republika ni Juan.
8: Renew your soul.
9: Renew your soul.
8: Refocus your goals.
9: Relax lang at mag-enjoy.
4: Weekend Republic.
7: Weekend Republic.
4: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Juan, kaalaman. Kaalaman.
1: Alam mo ba na ang buwan ng Agosto ay dating ika-anim na buwan sa kalendaryo? Unang tinawag na Sextilis ang Agosto sa sinaunang kalendaryong Romano na ang ibig sabihin sa Latino ay ika-anim na buwan. Kalaunan, pinalitan ang pangalan nito bilang parangal sa unang emperor ng Roma na si Augustus Caesar. Sa Pilipinas naman, ang Agosto ay ipinagdiriwang bilang buwan ng kasaysayan upang alalahanin ang ating pakikibaka para sa kalayaan. Ang Agosto rin ay ipinagdiriwang sa Pilipinas bilang buwan ng wikang pambansa bilang pagpupugay sa ating sariling wika at pagkakakilanlan.
0: Buwan, kaalaman. Dapat alam mo yan.
1: Buwan, kaalaman. Ang pangarap, hindi nadadaan sa wish lang. Kailangan may aral at tiyaga. Kaya kung gusto mong maabot ang tagumpay, unahin ang reviewer bago ang next episode ng serye. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan. Happy weekend! Tama na muna ang worries. Enjoy!
2: And make memories.
3: Weekend Republic.
2: Weekend Republic.
3: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: More music.
1: Your music.
0: Music
1: for everyone.
0: 87.5.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: Republika ni Juan.
2: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw
3: at nagniningning
2: na mga bituin at araw,
3: taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki ang Republika natin.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang Republika ko.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang aking Republika.
8: Ito ang ating Republika.
2: Ang tinig ng ating Republika.
3: Tinig sa kabahayan.
1: More music.
3: Tinig sa sasakyan.
1: Your music.
2: Tinig ng sambayanan.
1: Music for everyone.
2: Everyone.
1: 87.5.
2: 87.5.
1: Republika.
8: 87.5.
1: Republika ni Juan.
2: The best of the past.

0: ng ating babalikan sa Republika ni Juan. Time Machine.
1: Party on, dude.
2: Like, totally.
3: The Time Machine.
0: Sa 87.5.
3: Radical.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver. PBS Receiver. Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone. Nice. Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Self-care is not selfish. It's necessary. Happy weekend, ka Republika. Weekend Republic. Weekend Republic sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Kapag bumaha, may isang ugaling Pinoy na dapat iwasan. Yung bahala na si Batman. Kapag mataas ang tubig, umiwas muna. Huwag maglaro sa baha at huwag basta lumusong. Dahil ang baha ay maaaring may dalang dumi at sakit. Ingat ngayon para walang pagsisisi bukas. Tandaan, kaligtasan muna bago ang lahat. Juan,
1: mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
2: Your station.
3: Your pride.
2: 87.5.
0: Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan. Weekends ay gawing makabuluhan.
2: Recharge your spirit.
0: At gawing worth it.
2: Weekend
0: Republic.
2: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Hanggang kailan ako
0: music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ito ang kultura.
2: Kultura.
0: Kultura natin.
2: Kultura ni Juan.
0: Isa pa sa malaking kontribusyon sa ating kultura ang mga disenyo ng National Artist for Architecture na si Leandro Locsin. Dinisenyo niya ang ilang kilalang pampublikong gusali sa Pilipinas na itinayo noong 1960s hanggang 1980s. Kabilang rito ang Church of the Holy Sacrifice sa UP Diliman, CCP, Folk Arts Theater, PICC, Manila Hotel, Philippine Plaza Hotel, NAIA Terminal 1, mga piling gusali sa UP Los Baños, Old Davao Airport Terminal, Transfiguration Church sa Bukidnon, gayon din ang commercial buildings na Makati Stock Exchange, si Katuna Building at PLDT Headquarters, at marami pang iba. Alam mo ba na dinisenyo rin ni Leandro Locsin ang Royal Palace ng Brunei sa Bandar Seri Begawan? Talaga namang world class ang husay ni Locsin sa larangan ng arkitektura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
2: Kultura
0: ni Juan. Life is short. Kaya grab a friend at going happy ang weekend. Weekend Republic.
2: Weekend Republic
0: sa 87.5 Republika ni Juan.